an le mang se ka chun me yong si sok le pali pon mirete ka chon don se pin ding a son son pin ding nai tang jong harani ha wen bong si ang mang an tin pin ding a son son